0: ane khas kar ngatang adi shlu ga tushi gatang no
1: kipo gamo ahara chang dhung gyala yang te chang chiga cho gyala gaton to se cho gyala te dar gyala ta no ha je jangla ni khusho ma pu tham ga
0: ha ya ya tene khas kar jangla na ya jangla na ngatang asuko ngatang skis duk chi so tene ngati ache nu mun khas kar nani nam jana ta ngatang ngati this pu yang che tu khas kar ngati ona daksa ya bastun sik

0: program sa ba khanun dare zangskar festival 2024 sani yul langa chalep so dika ngati raruna achuri acheli yang skote duk chana dika achos thags ran indu ju ngata namgu chonduk chana jule achule
1: jule jule jule
0: ya chala chuji
1: dundu ya dor sa
0: dundu
1: ya
0: dundu dor lek cham nun
1: rota tutu raptun chai
0: chajina tala teka thags brand duk stambu chenduk ko garda saps dukana lobs
1: je yar khara lapka yong chai
0: ya
1: ora ya jara khat pu lap gai ma
0: meme yutina meme lab yutina
1: meme ji lab ma
0: lab yutina
1: ha lab
0: ya ya tene lo wa lo acho le ngata di thaksha sa ngata bal khal cha tu ju cha ji storen song pa ngati ja ru di tsok so la sun da sa che da dang
1: cho no la ta sa ti thang ma do na bu do an ya thang ma cho sa lam kora na
0: tene ra ru gom pa ya ngata turi sang yong chin zo yang chi chyo ju khas kan ngati turis la sta cha sik ngati ra ru
1: chang mi du ta chi chyo te ta bu ju zo no ha tu da na che tha lo ya ta tu da na ta thor sok ka ju na
0: ka sa ka sa
1: eta
0: no thangna re achos yas nambo thagam duju ran thagam sokchin chu ran thagam ta chin chu ju tana laglas mana lakshas nambo yotin chu achole jule
1: ya jule jule
0: duin min zanskar na khyons pe jadi report chik dyan ngambo dini di program i waxman chams ijazat chhas bos ya ju khodai fakri